0: Okay. Paano ang buhay ng ikaw na lang ang nagbubuhay sa sarili mo, lalo na kung working ka, tapos diba, may family ka, napaka-challenging ang role ng pagiging mother, lalo working moms katulad natin, 'di ba?
1: Yeah.
0: O 'di ba kapatid, ikaw din kasi minsan nandiyan na yung parang gusto mo nang sumuko pero dahil sa mga anak mo, 'di ba? Patuloy pa rin.
1: Hindi pwedeng ano, panghinaan ka, yes. Sa obligasyon kang buhayin mga anak
0: mo. Oo, kaya kinakailangan talaga laban lang, sabi nga. Yes. Sabi ni Gina Merilias Ranyol, Ranyola, good morning. Hashtag Oragon Bicol. Si Vanessa Diaz, good morning po Ma'am Sally. Hashtag Ako Bicol Party List. At nagpadala pa siya ng heart. Anyway, kapatid, kahapon pala nag-post evaluation kami sa Pulanggi Albay.
1: Okay. Tungkol lang sa ano, kapatid?
0: Tungkol dito sa Pajak. So nag-evaluate kami after a month.
1: So mamimigay din tayo sa Pulanggi?
0: Hindi, nakapagbigay na kami. Yung mga, ano baga, yung mga binawian.
1: Ah, okay.
0: Kasi,
1: parang spread nyo lang.
0: Kasi ganito yung, di ba, nabanggit ko na sa iyo dati na yung, based on the assessment, dahil dun sa sales, isa din yan sa chinecheck ng ating partner, ang 6-in-1 Corporation, na pag wala kang, wala kang movement, wala kang binibili dun sa, ano nila, sa store nila. Tapos ang iba kasi, talagang gini-give up na nila yung kanilang cart.
1: Okay.
0: So, isa si Sir Danilo Bulanay, 64 years old, ng Purok 5, Barangay Napo, Pulanggi Albay. Ang actually si Sir Joey Santos ang nag-recommend.
1: Okay.
0: So, in-assess naman po ng aming team at nakapasa naman po sila Sir Danilo. At ang katuwang niya ang kanyang may bahay si Ma'am Margie Bulanay, 61 years old. So, kahapon, nag-assess kami at maganda kasi mabenta talaga yung ano nila, yung pwesto nila. Talagang sanay ang mga tao na pinupuntahan sila dun sa pwesto nila dun sa labas ng kanilang bahay.
1: At sa mabaya, ipupwesto din. Sentro ba? Sa sentro ng Pulanggi?
0: Hindi, loob. Kasi ano po, pumasok kami sa ano eh, sa interior. Boundary siya ng UAS.
1: And Pulanggi.
0: And Pulanggi. Kaya medyo hindi siya sa sentro. Barangay talaga siya, kapatid.
1: Okay. Sige. Okay, anyways.
0: May meeting kami kay Mayor ng Tabaco.
1: Ngayon?
0: Sa Tuesday. So, morning. Hopefully na maset na ni Cap Alan Bon Canseo, ang ating coordinator. Yung meeting namin. Kasi kapatid, this June, magkakaroon kami ng awarding for the 10 beneficiaries ng Pajak Ascenso. And, syempre, magkakaroon din tayo ng seminar. So, baka end of June, at may napili na kasi sila na beneficiaries, kapatid. So, ikaw nga, magbasa, kapatid, medyo nag-ano ako. Ito yung mga pangalan, kapatid.
1: Ito muna.
0: Ito.
1: Ito yung mga beneficiaries ng
0: Pajak Ascenso.
1: Ayun, Pajak Ascenso mula ho dyan sa Tabaco. Napakasorte ng 10 itaong ito. Si Salvacion Bunaobra Soria ng Bunot, Tabaco City. And then si Peter Barameda ng Santo Cristo, Tabaco. Emerita Binamira ng Baranghawon, Tabaco City. Jolan Bordeos Camacho ng Barangay Pawa, Tabaco. Romel Bumuhay Bulima ng Fatima, Tabaco City. And then si Gilbert B. Borleo ng San Roque, Tabaco. Miguel Bunaobra Jr. ng Salvacion, Tabaco. And then Elizabeth Año Nuevo ng Taihi, Tabaco City. And then pangsyam itong si KJ Manalo Manalang ng San Juan, Tabaco City. And yung pangsampo, wala. Isi-send ko po ma'am sa Aga, so taga San Vicente.
0: Meron na yan, kapatid.
1: Sorry na.
0: Hinapit ko lang dito sa...
1: So anyways,
0: congratulations. Anyways, kasensya na, medyo, hindi pa kasi ako nakapag...
1: So lahat sila, nag-qualify na, kapatid.
0: Yeah.
1: And due for distribution yun ang ating mga padyak.
0: Yes, hindi na kami... Ito, yung pang-sampo, kapatid.
1: Sige, congratulations. Ito, humabol pa yung pang-sampo na taga San Vicente. Si... Ano nga ba ito?
0: Kijay?
1: Ayun, ang nabanggit ko na bagay ni si Kijay Manalo Manalang ng San Juan. Sige. Ah, ito yung bago, si Cherish Coralde Alapar ng San Vicente.
0: Ayun.
1: Babae pala. Sorry.
0: Babae. So, ayan, kailangan na namin maglatag kung ano yung mga counterpart. Tapos, after nito ng tabako, baka bago mag Kasanggayahan Festival, baka magkaroon na kami sa Sorsogon. So, yun yung target namin with the 6-in-1 Corporation. Kaya, dun sa ating mga kapadyak, sipag lang at syaga, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi, talagang, ano yan, ikot-ikot lang. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang mahalaga po, papantay ka din. Diba? Diba? Magiging balance pa din, kapatid. Diba?
1: Wala na kung bakit parang blooming ka ngayon eh. Yung mga hugot mo parang may pinanggagalingan na ewan. Sir Chip, ano ba ang pinagagawa niyo kanilang madalang araw?
0: Diba mag-agree ka, ma'am?
2: Mag-agree kayo tayo.
3: Yes, agree po.
2: Tuloy lang po. Tuloy lang.
1: Sir Chip, nakikinig ka ba niya ba si Sir Chip?
2: Hindi na sa taas, talaga, hindi lagi sa ibaba.
0: Hindi laging ano na sa baba ka, tataas ka din, o kaya level lang. Kasi kapatid, ang buhay natin, dapat dun lang tayo. Kaya kahit ikaw bilang tao, bilang alam mo, anak ng Diyos tayo, ano lang tayo, kahit nasa taas na tayo, ma'am, yung mga paa natin, dapat naka-apak lang. Tama, kasi wag aakyat yung ating katanyagan sa mga utak natin. Kasi iba na yan. Baka mabuwa ka na yan. Diba? Marami akong kilalang ganyan na sobrang taas ng tingin sa sarili. Kapag lumagapak ka, wala. Ano lang, level, less level ka lang. Diba, madam?
3: Yes po, tama po yun, Ma'am Sara.
1: Para may pamimula sa yung mga
3: mag-shout out.
2: Shout
3: out po si Ma'am Rizaison at si Sir Joel. Nakikinig po sila ngayon at lahat ng mga teachers ng Kilikaw High School.
0: Ikaw talaga. Sabihin mo na yan na 50 na yan ang mga pangalan na yan kasi magtatampulan sila sa inyo.
1: Banggitin mo naman
0: sila. Anong mga pangalan?
3: Okay lang ba?
0: Okay.
1: Siyempre. Sige lang, okay lang. Banggitin mo na, ma'am. Okay lang.
3: Okay, sige. Umpisa tayo sa Filipino Department. Okay. Talaga ba department?
0: By Filipino Department! Yes.
3: Okay, si Ma'am Grace Espeloy, si Ma'am Joy Javier, si Ma'am Jonah Archaga, tapos si Ma'am Marian Mirandilla. Sa English Department.
2: Wow, by Department talaga.
1: By Department. Siyempre.
3: Sa English Department, yours truly, Ma'am Janet.
2: Uy,
3: tapos.
2: English Department. Dapat English ka, madam.
3: Tagabi kong sana.
1: Sino pa, madam?
3: Dati sana. Tapos si Ma'am Annelyn Mata, si Sir J. Principe, si Ma'am Zen Cancicio. Science Department.
2: Of course, to my science ka, agha-amazing.
0: Wow!
2: Agha-amazing! Ma'am Sol, hi to my master teacher. Wow!
0: Sino
2: Ma'am
0: po?
2: Ma'am Jana Saladino.
0: Master!
2: Okay. Ma'am Anna Faith, Ma'am Anna Lindy Guzman. Ma'am Mary Jane Malyabo.
0: And?
2: Ma'am Irene.
0: Ano pa?
2: Toledo. And of course, ang aming pinakamaganda, si Sir Sammy.

0: ano pa? Si Sir Roel Calleja, si Sir Edison, Salvacion.
1: Nasa, ano siya, Agusan.
0: Ah, si Sir Calleja nasa
2: Agusan. Nasa pala rin Barbansa.
0: Coach po siya kasi sa sepak.
1: Baka makuha. May okay. Nasawa na si Sir?
3: Yes
0: meron
3: po.
0: Na.
1: Okay, akala ko. Ano
2: pa nga? Akala ko maulit yung kwento niya eh.
0: SP Department, si Sir Nase, si Eric Nase.
1: Sino pa?
0: Si Ma'am Fatima Nabor, Leslie Nate.
1: Sino pa?
0: Sino pa?
1: TLE headed by my Ma'am Mars, the master teacher of the TLE department. Yeah. Ma'am May,
0: May
1: Babaw.
0: Babaw. Uy, kaano-ano ni Julius Babaw.
1: Hi kay Ma'am Mars, Michelle, Solomon, si Ma'am Mars, Maricel Alfabete. Si Sir Reynold.
0: Hi,
1: Palate.
0: Sir.
1: Sir Reynold, hello po. Pagaling ka po, sir.
0: Uy, pagaling ka, sir. May sakit pala siya.
1: Na ano po siya?
0: Na paano?
1: Stroke.
0: Ay, oh, pagaling kayo, sir. Oo.
1: Kay Ma'am Abril. Hello po, Ma'am Abril. Kay Ma'am Irene Marbella. Hello
0: po. Hi. Oh, yung non-teaching nyo?
4: Non-teaching po namin si Ma'am Franz Gonzaga, si Sir Kenneth Cantela, si Ma'am Irene Arcilia, tapos si Sepa.
1: Ma'am Franz.
4: Si Ma'am, okay na.
1: Si Ma'am Rolin.
4: Si Ma'am? Ma'am Rolin po. Tapos sa senior high school naman, senior high school.
1: Sir Ralph
4: Mortega. Ma'am Aileen Mayor. Si Sepa. Ma'am Rowena Nuez.
1: Ma'am si Ma'am
4: Maribeth. Ma'am Maribeth. Okay.
1: Ma'am Lee. Hi,
4: Ma'am Lee. Halwage.
2: Ayan, ako. Daming binabati talaga.
0: Talagang madami talaga. Oh, baka may nakalimutan pa kayo.
2: Dati, sabi ni Ma'am, may higit 40 ang teachers.
0: Oo, ang dami talaga. So, big family pala ang Kilikaw High School. Ma'am, kasi malapit na tayong mag, ano, sobrang na, ano na.
1: Oh,
0: ay, sige, AP Department.
2: Sige, sige na.
1: Si Ma'am Mars. Si Ma'am Mars.
2: Baka magpapak.
0: Nagkikinig pala talaga ng binersin. Ah, magagalit talaga sa inyo. Oo.
1: Si Ma'am Sahara Jane.
0: Sahara Jane.
1: At Monte. Si Ma'am Yandelar at si Ma'am Charito.
0: Ma'am Charito,
1: Ma'am Chat, hello po.
0: Hello.
2: Galing ni Ma'am Sula. Gustado niya talaga.
0: Galing. Kaya talagang sa ulado niyo. Anyway, mga ma'am, hinga na lang po namin kayo ng message sa ating mga congressman dahil sila din yung naging way para magkaroon kayo ng pagkakataon na maipahayag ang tungkol sa inyong mga programa sa Kilikaw High School kay Congressman Pido Garbin at Kong Jenshan. And of course, dito po sa Radyo Oragon. Sino mauna? Ikaw na, madam. Si Ma'am Sol.
2: Sige, Ma'am Sol.
1: Maraming salamat po sa opportunity na ito, Radyo Oragon. So, nagpapasalamat po kami sa inyong suporta. Ngayon po, kami po ay nanghihikayat sa mga magulang, mga stakeholders, napakahalaga po ng stakeholders, partners po ng school, na kami po ay maasa na tutulong po kayo para sa Brigada Eskwela 2026. Ayan. Sa Congressman, hello po, good morning po. So, ang tabang po ninyo ay malaking bagay po para sa aming mga mag-aaral, kaguruan, at buong eskwelahan ng Kilikaw High School.
0: Ayan.
1: So, salamat po sa inyong suporta.
0: Ayan. You're welcome. O, madam, may mga stakeholders na bang nag-confirm?
4: Kasi
2: nag-pledge.
4: Yung si ano, mga PNP, yung yes. Army,
2: sa barangay, I'm sure.
4: Sa DSWD, yes, yung mga SK po. Nag-ano na po sila. So, see you po sa next week, starting
2: Pati
4: Monday.
2: Pati ba si Cap nag-manifest na, tutulong, member ng konseho?
4: Good morning po, ng Kilikaw. Okay.
1: Cap, ano pangalan ng...
4: Cap Arnel Baliduya ng Kilikaw.
2: Baliduya. Cap Nel, magandang umaga po, Cap.
4: Tapos sige. Si ibang barangay po.
2: Alright, kapatid.
1: Parting words nyo na, ma'am. Pasalamat po ulit, ikaw.
4: Sa muli po, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay nakapag-air dito sa inyong radyo. Salamat po sa aking classmate na si Ma'am Sally. Firefly Winter, follow niyo
2: lakas
4: po siya.
2: Lakas mo, ano, Ma'am Janet.
4: Siyempre.
0: Mapahinggan ko ba ito? Mga sister ko to eh. Alam mo, pag birthday ko, hinahandaan nila.
2: Alam mo ba, kahit madaling araw na nag-chat-chat pa sa akin yan. Kapatid, maaga tayo bukas. May mga bisita. Sabi ko naman to, parang awa muna, Sabado
4: kasi
2: naman.

0: Kasi one text away, one chat away.
1: Wow. Oh, yeah, yan, yan ang maganda dyan eh. Sumasagot ka agad.
0: So follow nyo po siya sa kanyang Firefly Winter Alitaptap.
2: Yes, yeah. Mm.
0: Maraming salamat po ulit.
1: Follower ka ni...
2: Oh, syempre.
3: Sige ni Sempa.
2: Muli, maraming salamat po. Magtulong-tulong po tayo para sa ating mga mag-aaral. Mm-hmm. Kita-kits sa Kilikaw High School.
3: Kita-kits sa Kilikaw High School. Ayan. Okay.
1: Ay, kapatid, batiin ko lang bago makalimutan at nakaabang din sa atin mga taga-Pacific Agrimet. May bagong kasal diyan.
3: Oh, saan?
1: Ay, ito na kayo, no? Ayan, nakabati naman
3: ka?
1: Po. Congratulations, dede. Congratulations to our newlyweds. Si Ma'am Jenny Rose Volante and Sir Mike Volante.
3: Ayan.
1: Ng Pacifica Agribet. Bagong kasal ang mga to, mukhang sabi nga kagabi naglindol yata diyan sa Pasig.
3: Ay ito, may pahabol dito si Ma'am Tess Bailon Ranyada. Thank you Radyo Oragon for accommodating kila Madam para sa Kilikaw High School Brigada Eskwela. Mabuhay Radyo Oragon.
1: Salamat, salamat.
3: Welcome po.
1: Okay.
3: Oragon Bicol po ito ng Ako Bicol Party List. Ayan, dahil lampas na tayo sa oras.
1: Oh, kapatid,
3: pansamantala muna. Pansamantala po muna tayong magpapaalam. So susunod pong Sabado, kita-kits. Oy, asahan namin yung mga bigay niyo ano ha? Ano
1: hindi mo talaga nakalimutan kapatid. Yung fresh lumpia.
3: Oh, fresh lumpia. It's one of my favorite ang lumpia. Alam mo yung gusto ko diyan yung wrapper talaga. Kahit wala masyadong laman, ayoko nang masyadong ano, gusto ko yung wrapper lang talaga. Eh, yung gusto ko. Sa pangalan po ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., si Congressman Jan Almario Chan, ito po ang inyong lingkod sa

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping

0: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Hmm, oras na.
0: Oras na, Tara.
1: Dito lang yung ginagawa ng mag-asawa, di ba?
0: Ay, sige. Hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Hanin ka na! Ready na!
1: Oh, ano yan?
0: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han!
0: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
2: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1! Ang sarap ng natural!

0: pa di, landaya talaga ako sa murang kasuwa ko. Ha? Ano man, nagsisyapan ko kaya mag-abrit. Ikaw, ibigay ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa natin ako sumano ko. Kaya pati lubod ikaw na piyari sa pusta. Ay, dahil mang gayon pa di. Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pa di sa baliyo.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosena ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: pakita ka ba po ng inyong mga orasan? Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9:40 na umaga.
2: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
0: Iwas sa Bicolano o Hagon.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim, kung natin po ko 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Tapos yung kape.
6: Kumpo.
7: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Nins Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Ligaspe City. Harap lang ng Ligaspe City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The songs

0: Sabigurado Uragon!
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
2: Kapag lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magigang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Mas sabigurado, tuhagun!
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun, inatake.
1: Oh, no.
0: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
2: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
2: Yes.
3: Ang main salon na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main salon na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main salon na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: The Song.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Masabikulado o hagun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
7: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosena ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: sa bicolano o Ragun.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Anong pangalan mo?
5: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po nun.
4: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
5: 160.
4: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Apat na beses.
4: Anong makulog? Tulak?
5: Tulak na.
4: Gary ano?
5: Mag-auson.
4: Mag-auson. O ngayon na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Nadal naman ang parakulog.
6: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
10: How can I convince you?
9: And reminisce the songs of your time.
10: Take me as I am.
9: Right here on Urago Sabado Retro.
11: Sabado Retro.

0: Sabigurado Buragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. The

0: kasumpong tigadangog mo?
1: O mag-akon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: You're listening to 90.7 Radio Ulacun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Sa Bicolano, Ulacun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon,

0: Lolai's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, malabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon. Lolai's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
1: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki parambulan.
2: Parambulan ito.
1: Tapos nagpa-vlog cam ka?
2: Mm-hmm.
1: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
2: Lim nagabus.
3: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main Sinuha Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Sinuha Center Federan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here on Oragon Power Hits.

tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: sa Bicolano o Aragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han, tulog na ba si baby?
4: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ha. Han, oras na.
4: Oras na para.
3: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Ikaw talaga, Han.
4: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na kung
1: tapos. Tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sumula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: libre si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh. Maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of

0: sa bicolano o ragun.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Ura.

0: sa Bicolano o Aragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Kapatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pipagulang mo ito ay mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya kaoperahan?
1: Hindi po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo niya. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap niya.
2: Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sinulong Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinulong Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hay naku, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DHB Co. Center for Health Development.
5: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service

0: kasumpong pinggadangog mo.
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: itama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Ura.

0: Abogado Oragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The sweetest melodies.
11: So beautiful.
10: And the unforgettable memories.
11: I miss your love since you've been gone.
10: Played in one playlist.
11: Na is cool.
10: You are Oragon Sahab.

0: sumpong pigdadangog mo.
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: fit.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Sabikulado, Urakon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra di Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet

0: Kakatutuka.
1: 90.7 Radio Oragun.
2: Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: 0951 Umag text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
5: As we walk the garden mile.
4: And the new age rock.
5: Who am I that the bright and morning star.
4: Right here on Uragun Rock-a-thon.

0: kama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix.
2: Mas sabikulado o hagun.
0: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
3: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
0: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
3: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: So, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Tunog Band.

Raka naman ngayon. Ito ang Uragon Raka Song.

0: Nay, nay, anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.

0: balita mapuno ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mas sabikulado, uragon!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
6: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang good drinks at good food, perfect combo.
8: Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay.
9: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
1: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Ano sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main school na center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
5: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the

0: Mas sa Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: So, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
3: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?

0: ko pagsalita kahit pa paano nakakadiretso na.
1: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: At sa

Rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakas

0: Nay, anong istasyon ng tigdadangog din do?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon.

You're on Uragon Sabangki.

0: nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Lake.

0: sitwasyon po ang pigdadangog mo.
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Hello, Ben. Ano pangalan mo?
1: Ako si Mary Rose po. Dati po kaya, aki po, dawal yung vitamins kong baka. Niliyan talaga siya magkakaan. Sabit po siya, kulang siya.
0: Malnourished?
1: Oo, kulang siya sa
0: tubig. Kailan taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitin siya, pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: O niyan, kamusta na sa aki mo?
1: Maririnig po siya matibay siya magkakaan. Makusap na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kakaan.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo ko mas gulay.
2: Ang Means for the Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City.
3: Ang Means for the Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok 3, Marifasque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station ay malapit sa Marifasque High School. Andyan po ako every Monday from 9 o'clock to 12 noon. Bukas kami from Monday to Saturday.
2: At sa Piduran naman sa Barangay 4, Piduran Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!
4: Sir, tara na tabi. Diyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat!
5: Ay sus! Nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss! Miss! Nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh!
4: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
5: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
4: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
6: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makajus, may pa

0: pagbalik-balikan.
1: Bakit ikaw ang nais na matanaw nitong mga mata?
0: Mag-aalaalang mahirap kalimutan.

0: Asuncion. Mayroon akong masakit sa katawan ko. Hindi ako makatulog.
1: Hindi, lagi masakit ang ulo mo tsaka katawan mo. Nahihilo ka.
0: Opo.
1: Nung makadetox ka ng 1 month, anong kape mo?
0: Lens kape.
1: O, nung makadetox ka ng 1 month, kumusta na ang sakit ng katawan mo? Andiyan pa, wala na.
0: Yung iba, wala na.
1: Yung pagtulog mo na 1 oras, ilan ang oras ngayon?
0: Minsan 7 hours na.
1: Ibig sabihin, gumagaling ka na, ha?
0: Opo.
1: Thank you. Thank you, Nana. Ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, sa Pilar, sa Porok 7,

Langgar Mariposca, Pilar Sorsogon. Andyan po ako sa Pilar every Thursday, 8 to 12 a.m. At sa Piduran naman, sa Barangay 4, Piduran Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Night after night.
4: Take me as I am.
3: We're playing the songs you cherish most.
4: Girl, you are to me.
3: Right here on

0: Nanay, anong istasyon ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
3: Uragon.

Puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sakaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text ang cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucinian.

0: Kala, kumusta? Maayong pagpaminaw kang atong pananimtak na karon sa gabion sa atong panag-uban. Welcome sa atong programa Timbangan sa Kamatuhan. Nilago ng atong labaw nga makagaganghon, may mga matakna o pasalamatan ato sa dako tungod sa gugma nga walay katapusan nga atong nadawat o atong natagamtanan tibuok ng adlaw, iikit ang giatiman, gibantayan, gipanalipdan o may mga panahon na nag-uban ang usap kita karon ni Ganlan sa kinibibinaw sa ato ang pinasayang programa Timbangan sa Kamatuhan. Atong pasalamatan ang tanan nato ng mga ating paminaw sa lanlaon ng mga dapit tibuok kalibutan, pinahagi sa itong Radio Broadcasting Network, sa itong Radio Broadcasting Ministry, pinahagi makiksunan sa social media platform o mga nasab sa nakalanlaing Radio Broadcasting Network. Salamat makiksunan sa inyong makananayon na pagsuporta, paghatag, kinabuhi ng atong programa. Kabahin ka mo sa ato nga programa ng Galas o Kindig Paminaw. Ilabinas tibuok nga puwersa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia ubos sa pagdumala ni Pastor D. Lusignara, mga kaabanan pastors, evangelists, district leaders, sa regular members na padayon nagahimo sa pag suporta sa kausa sa pagmantala sa may malita pinahagi sa kahanginan ng mga binati na ito ng ating paminaw. Tanan na ito mga, mga kaigsunan nga naminaw karon sa Facebook Live o sa inyong nasal sa atong radio broadcasting. Salamat sa inyong pakiuban o kung aduna kami pangutan na higala sa kindig paminaw sa panayon na pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan sa kasulatan mo ninyo kining ipadala sa atong cellphone number 0907-604-1410. Salamat usab dra makaigsoonan sa ato ang mga kaigsoonan ng mga kaigsoon dra sa Region 11 bago naman kita naman kagabi igsoon sa ato ang wali dra ng matang sa barangay Sasa ng barangay Sasa Dabaw de Oro na Binturan. O ganitak na ang mga suling dipamina, balik na usab kita karon sa ato ang pagsibya sa kanginan pinagi makaigsoonan sa ato ang tupiko nga ato nga padayonan sa pagtuon sa sumpay sa nang labay nato nga panag-uban may tungod makaigsoonan sa lutos sa katawan sa Dios, no? O ang atong tema karon makaigsoonan ang gitawag igsoon katapusan ng mga lutos sa katawan sa Dios. Ngayon nato ang tema makaigsoonan karon ang gitawag nato makaigsoonan the great persecution in the last days. Unya alang sa pagpadayon sa unangan ninyo ang katilingban mag-ampo una kita pangayoon na to sa itong labaw ng kagawang ng mga nanggiyang aram sa abta na to ang mga minsan ay alang ka na to at ito na ito ang mga mag-ampo ta balay doon o maluluyon na mo namin ang trono sa sansa ng langit. Salamat kayo Ginoo sa inyong panalangin, sa inyong gugnang, sa inyong dawat, sa inyong proteksyon. Ikaw nakiguban ka na mo sa tanong panahon. Nga kami amahan sa inyong atubangan sa pagpangaloyo kami mo sa pagpangayo o kapasailuan sa anong mga sala aram kaming anong pag-ampo na bangit sa tanong sa grasya. Gyan po namo sa pinasangli Ginoo na ikaw nagungatag o ginit mong kaalam kinabalo kami sa kamaturan na anong mga pagatunan ilabinan sa kanyang sa inyong katawan na sa dili madugay matunan ang mga tag na sa barang kasunatan. Magsiga kami o liguna kami sa mga nahibilin ng mga adlaw katuigan sa anong kinabuhi na masiguro na mga anong kaluwasan ang pangalan na sulat sa basahan sa kinabuhi. Panginoon ay nagasuporta ng ating kinabuhi ng programa sa tanong mga kaigsuunan o mga katawan na nagpaminaw ng simbihan. Amahan, wala kami aramahan o wala ikaw. Bukong sa kami sa huwag mga wala paglubad o kinintahan ang itugyan sa lumatan ka ng ulangan sa mga nagigilin sa Kristo na ang akong Diyos mga mas. Amen. Dito mga sugindig na minaw, padayon ta sa pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan at nga pagkatunaan makaigsunan ang mga hitungod ni ining usaka tupiko makaigsunan na ang kahintang no, sa katauhan sa atong buhi nga Diyos. Ang kahintang sa katauhan makaigsunan na makaagi og lutos sa katapusan ng mga adlaw. O ganang panahon na makaigsunan ato nga padayonon ang pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan. Ang dami na ito atong kaugalingan ng lista ang mga importante mga bersikulo na ato matunaan karon. Unya ato kini makaigsunan susihon sa matag-usa ka mga panimalay. At ang apelo anig saon nga adunay kagawasan alang sa katawan sa Dios samtang kini makaigsuunan pagalutosan. Ang uban, makaigsuunan maabtan nga buhi, gadili makaagi o kamatayon. Apan ang uban, gitugot, makaigsuunan ni sila mamimong na binilanggo. Ang uban na sinilutan, pinahagi sa kamatayon ni gano. Kaya dili man po nangurot pa ng kalutos, igsuun, na amang gibuhi nga nahibilin. Matod pa rin na makaigsuunan sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 17, ngayon may iso ng isinas pagbalik sa Ginoo na agyo buhi nga mahibilin. Huwag ka ng buhi nga mahibilin, makaisunan natin pas Biblia, natin pagingin nini. Huwag kita nga buhi pa nga mahibilin. Pasakga, pagasakgawon nadto sa panganod, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon ni ini, kita magapakiguban sa Ginoo sa tanang panganod. Nga makaisunan, ang Ginoo, natin pa, naghatag ug usa ka tagnaan lang sa katawan sa Dios nga aduna gyud buhi nga mahibilin. So ato pa dili gyud man lutos tanan. Naa gyud mga makagawas igsuon sa lutos ug tingali mao ni atong gustong tanan makisunan nga dili gyud unta maapil sa lutos pero kay naa man gitagna igsuon nga maapil gyud sa lutos ang katawan sa Dios. No, lutoson man gyud kinaa man igsuon sa Biblia nga dili pwede igsuon nga mulabaw ang ulipon makaigsuunan to sa agalon. Matod pa din eh, hinumdumi ang pulo nga akong ginun kaninyo ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ako ilang ginalutos kamuusab ilang pagalutoson, kung ang akong pulong ilang pagabantayan ang inyo usab ilang nga pagabantayan. So nagyo lutos pero lamang naagyo makaikyas, naapoy dili makaikyas. Atong tunan karong makaigsuunan unsay mga tagna sa Biblia nga naglambigit makaigsuunan sa katapusang panahon sa katawan sa Dios. Kinaamang gyud lutoson sa katawan sa Dios igsuon sa katapusang panahon. Maliban makaigsuunan sa nanglabay nga panahon, gitun-an nato ang usa ka libro, 260 ka mga tuigan, o Dark Ages and Human Inquisition, the Great Crusaders, makaigsuunan nga aduna gyud mga pagpamatay, no, pagpamatay sa katawan sa Dios, ngadto mga dili mosunod makaigsuunan sa mga pamaagi sa mananap nga mapintas. Masa ka na sa pinanayag Kapitulo 6, versikulo, diyata magsugod, makaigsunan sa versikulo 9, na adunag yoy, gitawag makaigsunan sa versikulo 8, so adunag yoy mga katawahan nga, gilutos, pinaagi sa pagpamatay sa espada, og sa gutom, og kamatay, pinaagi sa mapimpas na mananap sa yuta. Pinanayag 6, versikulo 8. Muna, ang salanglabay ng mga panahon, tila ka bangin sa yuta, ang ikaupat nga bahin sa yuta. Muna nga kung kita makaigsunan nakabasa aning balaang kasulatan, so makauna-una gita nga naapagay pag na makaigsunan nga mahibilin nga alang sa katawan sa Dios sa katapusan mga panahon. Ang 6 versikulo 11 ni ang noong pulong, unia matag-usa kanila gihatagag maputi o tagas nga bestyo bisugo pagpahulay una sa makajot. Kinsa man ni sila, katong mga gipamatay sa karang panahon. Hangtod mausto na ang gidaganon sa ilang masig kaulipon o mga kaigsuunan nga pagapatyon o sab mayon kanina. So naagi di ay ulipon. Ala ulipon, igsuun mo ng mga magwawali, mo ng mga magbalantay, mo ng mga gitawag igsuun o mga subuguon sa Dios, magsasangya sa maayong balita, mga ibang halista. O kinin mga kaigsuunan mo ng mga sumusunod sa mga asa ni Ginoong Hesus pinaagi sa mga tinunaan, mga nagdumala sa iglesia, unsaon pagapat yun, usab mangin kanila. Mabot ang panahon, makaigsuunan nga bisan pa o wala tayong himo nga dauton. Narikordaan sa balaang kasulatan nga butang-butangan ang katawan sa Dios. Butang-butangan, makaigsuunan sa tanang matang sa kadautan. O sa mga narikord, makaigsuunan di ay sa balaang kasulatan, kung tiniba tinuod, igsuon nga pagabutang-butangan ang katawan sa Dios, di ay igsuon nga aron masabtan nato ang tanan. Ang gitawag makaigsuonan bahita maalanganin gyud ang katawan sa Dios. Lutoson gyud sila. No? Lutoson gyud. Nganong lutoson? Tugod kay nagbantay man sa sugo sa Dios. Ato ning tan-aw makaigsuonan unsa nga mga pamaagi sa pagpanglutos makaigsuonan og tinuod bagyod nga aduna gyud lutos. Itingali ba kung nauna ang uban nga awa di man siguro na tinuod sa ato nga nauna. Pero kung atong basahon na kaigsunan ang balaang kasulatan, dili na ito makita igsuon nga aduna gyoy gitawag makaigsunan o mga panghitabo sa katapusan nga mga adlaw. O ganda kong pangutana makaigsunan mo kini. Unsa man ang mahitabo sa katapusan nga mga panahon? Nga atong panahon makaigsunan mo. Unsa gyud ang mahitabo igsuon? Adunay usa ka balaod makaigsunan nga i-implementar. Balaod igsuon nga dili balaod sa Dios, mga balaod nga hinimo lamang og tawo. Ngana kung imong basahon ang Marcos kapitulo 7 versikulo 7 nga kun kini sundon sa tawo mahimong tawang ang pagsimba sa tinuod nga Dios. Ngano man kay naa di ay makaigsuonay mga doktrina kalagdaan nga hinimo lamang tawo nga ipasunod sa mga tawo pag-abot sa katapusang mga adlaw. Iyon ang pulong, kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina at kalagdaan na hinimo lamang mga tao. Sa tupadunag yung doktrina iksuon nga hinimo lamang sa tao nga ipasunod nga tos mga tao. O unsa ning doktrina? Unsa ning doktrina ha makaigsunan? Doktrina ni makaigsunan naglambigit may tunod sa pagsimba. Kay kining yawa makaigsunan, mauni makaigsuonan ang iyahang tulong ug tuyo ngano ang katawan sa Dios iyang lutoson aron dili makasimba sa tinuod ni Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ngano kung imo basahon igsuon ang kapitulo 4 isgutan makaigsuonan sa bersikulo 9 nga ang yawa maigsuon mo niya gani istadto sa tawo sa paglingla may tungod sa pagsimba sama sa panahon ni Ginoong Hesus nga gibuhat sa yawa makaigsuonan ang usa ka tawag igsuon o kahimtang sa pagtintal ang atong Ginoong Hesus makaigsuonan Mesiyas na merluwas sayo ang yawa ni anak pero giunsa man sa yawa ilimbong niya unya gidala usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid. O kaniya iyang gipakita ang pananginharian sa kalibutan o ang ilang kahimayaan. Posikulo 9. O iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa o musimba ka nako. Iksuon na dun ay balaod makaigsuonan mahitungod sa pagsimba. Nakanto nga balaod, iksuon nga pagsimba, balaod nga hinimo lamang og tao. Nga? Balaod kini makaigsuonan nga himuon pinaagi sa yawa makaigsuonan nga bugamit ang yawa og tao aron ang katawhan sa Dios malingla. Kay wala na may yawa makaigsuonan pakita literally nga musulti sa tao igsuon na binagmahibaw sa tao nga ayawa din na siya. Wala yawa makaigsuonan nga mapakita ana karon sanglit nga kung mapakita ang yawa adili gid musimba ang tao kay balik man ang tao igsuon ni yawa na. Why musimba igsuon literally sa yawa may sagawas tingnan niya sa Church of Satan kay kana musimba gid sa yawa. Pero alang kanato nga mga nagatuon makaigsuonan sa balaang kasulatan o nagtuo nga adunay Dios nga langit mong amahan pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus kung ang yawa mapakita nato di kita musimba. Pero lahi man ang pamaagi sa yawa makaigsuonan karon. Iyang limbungan ng mga tao nga akong ang tao makaigsuonan malimbungan, bisan tuod og dili musimba makaigsuonan directly sa yawa. Pero musunod na gani sa kalagdaan nga hinimo lamang og tao, mahimong kawang ang pagsimba. Ha? Mahimong kawang ang pagsimba? Muna nga iyang balik-balikon, subli-sublion niya ang iyang mga gitawag makaigsuonan og mga pamaagi sa pagtintal ngadto sa mga tao. Hayloon ang matag usa mga binati natong tigpaminaw. Gisalaagon ang atong una-una sa usa nga pamaagi sa pagpatuo makaigsuonan ni kini insakto apan dili di ay insakto. 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 3 makaigsuonan gisgutan din ha nga nahadlok igsuon si Apostol Pablo nga sa kaniadtong panahon nalibungan si Eva
1: kung si Adan makaigsunan sa bitin, pinaagi si lipat-lipat, mo pod na makaigsunan sa katapos sa mga adlaw. Limbungan, igsuon sa yawa, sa bitin. Ato ganing basahon, apa nahadlok ako nga maingon si Eva, hinlimbungan sa bitin, pinaagi si lipat-lipat ni ini. Ang inyong mga panguna-una pagay sa laagon, gikan sa maminatudon o putli nga pagkahinalaron kay Kristo. Ilikoy, igsoon ang ato una-una. Pag sa laagon ang ato una-una. Nga kanang imong una-una, igsoon nga gusto maluwas, mahitabo nga dili na naon maluwas, tungod kay gilimbungan ang atong panguna-una. Sa pagpatuo, lagi igsoon sa mga butang nga murag kamatuoran apan dili diay. Sa pagpatuo sa mga tao makaigsoonan ni kini kabubuto sa Dios apan dili diay. Sa pagpatuo makaigsoonan sa mga tao nga kini sugo sa Dios apan dili diay. Sugo daw ni sa tao. Tunoo bagyod nga gamiton makaigsoonan sa yawa kining gitawag og way of worship. May divert ang ato una-una makaigsoonan sa lain. Nga dili na tayo makaigsoonan makatunong sa insakto nga kamaturan. Aga ato ganing sulayan igsoon sa pagbasa sa Biblia kung unsay buhaton makaigsoonan sa kaaway nga maong yawa pinaagi makaigsoonan sa iyang mga gitawag igsoon og mga gisakupan. Lagi ning yawa maigsoon gamiton niya ang tanan aron malimbungan ang katawhan. Ato sa basahon makaigsoonan ang Epeso kapitulo 6.

damito niya may suon aron masunod ang katawhan. Batok sa labawng agalo niini mangitngit nga kalibutan karon, batok sa daotang espirituhanon pan damito niya ang tanan ng suon nga resources.

legit yun na may suon nga kamaturan, kaysa Biblia na kaisunan mo, abot yun ang panahon nga papiliun ta sa pagsimba sa pinuod nga Diyos. Nga ato mabag kapitong disputan din for the hour is judged lahat sa ito kapitong adlaw sa sima ibutan na

Diyos na nanginabong ang trono at sa kapitan sa mga langit. Salamat tayo, Amahan, sa imong gugma. Salamat sa imong proteksyon. Salamat sa mga buta nga imong gihatag kanamo, sa mga pulong sa balaang kasulatan. Ngayon paknaa, samtang kami mo padayon, Ginoo, sa temporaryong pagtapos ng programa, ihatag kanamo ang langit ng giya. Kahibalo o panalangin na sa sayos kabuntagon samtang kami mahulay ng gabi mong pukawin mo kami na punong skalipay o panalangin na naproteksyonan. Kinintanan ang gitugyan, gipasalamatan kami mo lamang sa ngala ng Ginoong Jesucristo ng mga kong Diyos mga lumas. Amen. Buna mga sugin di paminaw, salamat kayo sa inyo makanunayon na pagpakiguban sa itong programa sa ibang mas kamaturan at sunod ngayon sa mong takna o sa samang istasyon sa ngalan sa itong Great Provider o Heavenly Father na may naghatag sa adlaw-adlaw Panginang Lanon sa ngalan o substitute na pursa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista de Septimbre o sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara, inyong alagad kayo Pastor RG kasi magayon kung maminaw ka, mabulahan ka, balay go.

pag-invite mo sa mga tadaan o mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ubing magaling, aduna kamo'y mga pangutana, komento o mga reaksyon. Mabisita sa pinakaduol na simbahan sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Septimo Día. Buong salamat sa iyong pagkaminaw. Ang Diyos, magpapanalangin ka natin.

0: mati. Ating pinapakita juga ang mga sasatanin mula sa sagal ng kasulatan. Kung sa satin, mayroon na iyong mga katanungan. Buti na bang i-guess o tumawa sa ating cell number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpapala ng Diyos
1: kasama ka sa aking dalangin. Sa Bicolano

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugarin sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: ang nararamdaman
1: yung
0: mo?
1: Yung mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
1: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
0: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat po ako.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
1: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Salamat po.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: No talking, just music. You are listening to All Music Sunday. So you thought they're gone.
4: La la la la la.
3: But not for long.
4: Those were the days, my friend.
3: Cause we're playing them again. Right here on Lago

0: one love for me.
1: Basta Bicolano o Hagon.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkagamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun na.
4: Ano okay. Dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Sigurado Orakon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Mas sabikulado o ragol.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink,
7: punta na sa Inkport Enterprises.
6: Installs
7: continuous ink system,
6: refill ink and toner,
7: documents printing,
6: plastic lamination,
7: Xerox clear copy,
6: rush ID picture,
7: photo printing,
6: printer repair,
7: scanning.
6: Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system,
7: paper cutter,
6: laminating machine,
7: photo paper,
6: sublimation paper,
7: calling card,
6: pigment ink,
7: sublimation ink,
6: cleaning solution,
7: premium Epson ink,
6: at marami pang iba.
7: Tandaan, basta't ink refilling center.
6: Dito ka na sa garantisadong maaasahan.
7: Import
6: Enterprises,
7: your one-stop toner refilling center.
6: Located at Sagpon, Daraga, Albay,
7: sa harap lang ng Alvis Restaurant.
6: Para sa serbisyong totoo,
7: tawag na sa 052-204-0455.
6: Umag-text 0916-728-2424
7: or 0949-890-3475
6: and look for Mr. Joven Buhati.
7: Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Sir, ano pangalan mo?
9: Torolo po.
8: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIMS?
9: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
8: Dati, kinakapos ka na?
9: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
10: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kay Perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sumanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Block Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
7: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

Yeah, magdama lang 90.7 Radyo Rocco and Legazpi. Hello again, magandang talagang magandang lalaki ako. Bagamat inaantok-antok pa, and to be honest, parang sabi, tinatamad talaga ako. Eh, dumating kasi ako kagabi, mga almost or pasado alas 9 na yata yun eh. Galing pa kami ng Naga ng mga Junakis ko. Anyways, ganun naman sabi nga niya, ituloy pa rin po ang ating tugtugan. Walang iwanan. Naasama kayo ngayon basta nakatuto kayo na andyan sa Lamin. 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Yan ang pinakamaganda at pinakamainam niyong gawin para siguradong happy ang inyong buong maghapon. Kaya tutog lang kapatid ha. Sayaw-sayaw muna. Kembot-kembot muna. Galaw-galaw para wag pumanaw. Ito ang Oragon Sunday Special kasama si Papa Rod, Rod Rabbit.

0: ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemix. Pagpatang lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
5: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
6: EGP!
5: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
6: EGP!
5: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink?
6: EGP!
5: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix! Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat
7: na nandyan lang sa iyong tapat.
5: It's the KGP, the Generics Pharmacy.
7: Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
6: KGP, the Generics Pharmacy.
8: Babes, malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga, no. Parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nagkikain.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
9: Siyempre, sa Lolay's yun.
10: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon. Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
11: Broadcasting live on air and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region-wide.

0: Lalu Pit.
1: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalu na kung siya'y in heat.
1: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit. Get ready for Rod Rabbit.
2: Kapatid, ako lang ito ha. Huwag ka masyado magpanik.
3: Sana.
2: We got 13, make it 14 minutes. Mga libo sa buhay, kapito ng umaga. Second round of our set. This is kind of beautiful, though not so sunny Sunday. The 31st, the very last day of May 2026. Napakabilis talaga ng araw, ano ha? Parang kailan lang, oo. Eh, bukas pala eh, magbubuklit na naman tayo ng kalendaryo. Anyways, umulan ba paparayan? Parang medyo umulan kanina, no? Daglian nga lang, pero hindi naman ganun kalakasan. Anyway, sige ho. Kasama nyo ko until about alas 10, alas 11, alas 12 yun ang tanghali. But if I were you, just keep a radio on and keep those calls coming again at 0961-355-6393. Eto, kapapasok lang na balita, by the way, ha? Naku, ano ba yan? Nagpanglabing-apat lang pala tayo. Oo, sa katatapos lang na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ano ba sinasabi ko eh? Oo, 14th place lang ho ang Bicol Region sa palarong pambansa.
4: What?
2: Wala talaga. Kailangan talaga mas marami tayong sports stadium, ano? Kasama niyo si Papa Rod hanggang mamayang tanghali. Kaya dyan na kayo ha. At dito rin ako. Ito ang 90.7 Radyo Ragon, Legazpi.
5: Good morning!

Yeah, magjawa lang 90.7 Radyo Rago Legazpi, 27 minutes makalibas sa buhay, kapito ng umaga. It is my second hour round with you. Okay, pumakulimlim. At hari na huwag ay magtuloy-tuloy na yung ulan dahil kailangan talaga natin. Bagamat di naman gaanong kalakasan yung ulan, sama o parang nabawasan yung, sabi nga arasahas kan panahon. Uy, magandang balita muna tayo, kabatuyan. Para ho naman doon sa ating mga jeepney drivers, mga bus drivers. Ito, magandang balita mula ho naman sa Department of Energy. Nakatakdang magpababa or magpatupad ng pagbaba sa presyo. Ayan, highly anticipated for the first week of June. Starting June 2. Ayan, that's Tuesday next week. Ito na kapatid ha, doon ho sa mga nagkukrudo, diesel, bababa ho ng hanggang 9 pesos. Oho, 9 pesos ang ibababa ng presyo ng krudo simula araw ng Tuesday, June 2. At para naman doon sa mga nagagasolina, bababa din ho ng around 6 pesos rollback sa mga nagagasolina. Ayan ang magandang balita. Kahit paano, maiibsan na naman yung ating araw-araw, linggo-linggo, at minsan hindi lang semanal ha, buwang-buwang pagtaas ng presyuhan ng krudo, diesel, at saka kerosene. Ang hindi ko pa naririnig, kailan kaya bababa yung presyuhan ho ng LPG, ano ha? Yung LPG namin, umaabot na ngayon ng 1.5 to 1.6. Bayan, nakakainis. Parang ayoko naman. Kaya nga nagpaano na lang ako ng tawag dito, ng kalan. Oo, yung tipong kahoy na lang. Anyway, sa kadumaga po sa Manakantabi sa atin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay Papa Joel, kay Papa Renan, at lahat po ng mga tutok sa atin dyan. Kadumaga po sa inyo, maraming salamat. Good morning!

0: sa bigulado o hagol.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
5: Your most wanted OPM stunt.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi, the music of Basil Valdez. Ngayon at kailanman.
1: Good morning!
0: Kau lang talaga. Exactly 14, make it 15 minutes bago po naman sumabit ang ikawalo ng umaga. Hoy, magandang morning po sa ating mga Repa Homes, sa mga Jeepney drivers on the road, especially mga nakahimbil dyan ngayon sa may bandang LKY, ha, sa harapan ho ng SM Legazpi, kay Manong Ruel and kay Kuya June. Maraming salamat po sa inyong arawang pagdutok po naman sa amin.
1: Thank you.
0: O, ito na nga sinasabi ko sa inyo eh. Ito na ho yung overall medal tally, ha, ng katatapos pa sa ng Palarong Pambansa 2026. Number one ho yung NCR Players, National Capital Region, na nakapagtala naman ng 83 gold, 63 silver, and then 63 bronze. Pumapangalawa yung Region 4A, Calabarzon. Pangatlo ang Region 4, yung Western Visayas. Pang-apat yung Region 13, or Caragat. And then Region 4, ang Central Luzon. Region 8, ang Central Visayas. Eh, parang ayoko nang basahin pa, Kuya Ryan. Ang Bicol Region, nangungulelat na naman. Aba, sinasabi ko eh, panglabing apat tayo, kapatid. Ang labing apat. Ayan. Puro kasi, man.

0: Uy, pare! Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, Mare! 1221 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 1221, Mare! 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Han, tulog na ba si baby?
11: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
10: Ay, sorry ha. Han, oras na.
11: Oras na para.
10: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
11: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahandaan ako. Han, halika na, ready na.
10: Oh, ano yan?
11: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
10: Eh, ikaw talaga, Han.
11: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
12: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
13: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
14: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 8787691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790 or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Charity Balon Travel and Tours in Charity Balon Travel and Tours. Keeping